kagem Umi Abah Widi ngangresaken lagon semoyo wilujeng midhangetaken.

Mas David Purnomo. Waalaikumsalam wilujeng dalu lho, Mbak. Kencongane panjenengan pundi, Mbak? Ha iku leso.